0: work for 40 years.
1: Anika ko apai no antawan nyon khom hak phang la ka ekalak khong ha ne te wa pin mia thi dio no hak phang dio la ka sang sa nam kan.
0: Together, Ham and